0: Iye, oya iki nimu waksa kwe kato gushi kwa ngimi te wara kubata ina festas ngeno PS Nathan by Environment ana alangu na mga kubaishe ngeba genga PS Arab kuriri kubitu waluti neti njega ngale yuta juba mbarene so sameni ya Nathan wa ngaro neti Nathan wa beta abrani kimeja gita kchige lugu iwe kia chata kimiga seti shek lakini kutoma gait kepe barata kubara tiet kutu kuna Nathan wa umma ungelejin education so mukia taigo tinda 30,000
1: Nathan go 30,000 mbo number 2 number 3 guti elfu za samenya tanso inichil guna nda na giwe duge namba 2 namba 3 inyor chige elfu za samagenge na genge inyor bichu gandu gule chwa gichenge entai so hadu washa kempi angu ni tanjiba 30,000 ya guwa ginde 4, 5, 6 duge na tanaba namba 4 namba 5 bang namba 6 matengani inyor chige 30,000 kora inyor chinige kora 30,000 so geri lage al gonyilo yang gonyil somoge ya namba 4 namba 5 bang namba 6 so go tuya kwara tet en soko uru soko muru wa star 441 hash
0: bangange guna tana Hegi bendi togol ke bagenge gegas ngali agenge ng studio hage wega glugo yuke miga seti shigura na edwina raptan wei
1: ura neri krono
2: iko titilet enye emo FM
3: Ango nye niyo, haje wega boega ninyo nea.
4: Ke boega ne ago mi K24 Plus.
3: Kwa nye na wataka nyo?
4: Kasa mwaun. Nigore ya tagenge ni muji igeru movies, series, anango ureri oche.
3: Asa hagi nye?
4: Woi, tinyago i reality shows, aga animations, jibo lago gora kumi, kero. Tinyago i live channels.
3: Kilipo njina nan babuj?
4: Aja babuj, magilipo niki yake tukul.
3: Yani magilipo niki yake tukul agi muji igeru kwa movies?
4: Nga mwaun ni bago, babuj. Download in K24 Plus agi ibaibaji tetuti.
5: K24 Plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
6: Simunajua hii separano?
7: Tutawanyorosha one way.
6: Sasa alituma hii bonoko lakini hana nguvu ni flower girl.
7: Boss ni Rais William Ruto. Namba mbili mgongoni ni fireman.
6: Kuna mtu alichagua yeye?
7: Alafu nakuja kutuambia nini hapa?
6: Si ni bonoko.
7: Imebaki tu mwaka mmoja, next year tumalizane na rais tumpatie tu term. Akipata next year hivi mimi ni fireman, ni mimi na goal.
8: Baada ya Ruto mimi ndo nakuwa rais ya Kenya. Nimejipanga. No, nyinyi mchukue tu kama mchezo.
6: Sasa huyo ni mtu mnaweza pigia kura.
7: Wacha kuchokora.
9: Moto wa Ruto moto.
2: Tutumteta mwa enye emo FM.
1: Edwin Arab Tanui kubata Eric Rono.
2: Kenya tugu.
0: Kemeja ke tamen hui wiki atak si miga siti shengaro ne tabe tabrani lagin wato maga aiguna taki buatu na kubaw rema fest na tona kuma ge lego arita ne ba mdae ten ne bawa petu shek amut kabesa onge te tari gishik sasama ge nga rawe tab si sida awi tari kangman arawe tab so gol otu ye eng amdae ne bawa petu shek mut ka niti shu shek itin da gim na te ne mi tabara kabesa cha wale sabi ngung logo yu kabesa je tari tin agunita na kuma onge lin kelchin inyuruen K24 a K24 plus so guna taki gitu nga nilegelia nyege downloaden mapema aso biti nyorchigegi nagarara ningbetu noto
1: ngibare rema fest 2026 kibu watu nukuba star 441 shkile nyi 30,000 chemi bogusi na wata number 4 number 5 bang number 6 number 4 5 6 gomitan 30,000 kanya shilling sagere William Kitur gonyorchigwe 30,000 mitoreta na tuku Kennedy Rono 30,000 kanya shilling sagere Edwin Kibet 30,000 kanya shillings eri legaitia mwagi nyorchige buwara te chokto kabisa DJ ngebik poka lagenge chukona mjige 30,000 in commas bo emo sab ko seti shik
0: mechele wan bangan ge mapema sana guna tanang 30,000 number 4 number 5 bang number 6 iti nyegel chin karo net na tanaba be tabran ya gen gen gen ga hui logo yuki ato kimi ga seti shik ago chi age tugul ne ita mbwani logo yuki ap ko seti shik iba emo FM ke mua un gongoy ang ete MD na tanaba Kenya siri helen kongoy ka besa mua egila ile mechilili yep chi it logo yuki ato kimi ga seti shik agin yende ne ga seti na agilen silent listener iga siye gite logi ni mesiru ya jabat message lagi ni gicho kikisa mingo lagi lengabi mu awe jile jeji ah subo asege mu age jagi tambone lagine tugul lang tugul chi age tugul nega se ja gonda me mu awe je ke le jenen kongoi kongoi kabesa amu yep chine ji ta genge nga genge awe lugo ye juta mi ga se ti shek lagine ofa no balo go ye ki mi ga se ti shek we gite number 4 number 5 ang number 6
1: tinye 30,000 bugse jo ndugul somogo so ichi le tyo gi nyor chige boro te ta genge na genge en star 4421 hash
0: ek bendi tugul ki ba genge go na tano
2: Emo stop kwa City Shake Eng Emo FM
0: kijakta ilo kwa kiyota ke mita ka siti shengaro ne tabe tabrani ngutku ma mita jita ke nago ne titilet ki kwa jini Patrice Arabiyeva asobetu kwa ne titilet nkaro ne na tanaba be tabrani lakini ilo kwa kiyota ke mika siti shengwe ka siti nyane ba media max asiti na tanaba people daily
1: people daily jire jile people daily dot digital lagi somane online menyoru enore nwa karta sito so manun ka siti na tanaba daste na tanaba daily nation
0: aso manun ka siti na ba the standard link beji netai kwa sirgo lengo sar jehova piga be meta Kenya nanga lengo sar mungu piga be meta Kenya kama gule kit ne gere president so gwa chbara inda ne ba gutelel diri se tap kaliet ke ne ba met ki chumba murkomen gwa ta PS Raymond Molo agda class kanja kama gule mai ku to piga be meta Kenya mune sigo interior CS ki chumba murkomen ag PS na nyire Raymond Molo gwa ta inspector general of police Douglas Kanja kwa ija ke chetu gutelel jin sakta na ta ne ba ribse tap kaliet mo gele nkando na tenwa o muat ke leta kinige eme tole magararan olem kage baurian ji kitna tane magi subanga tuti ulaga ge baurian ji gora bar yoshik into yoshik ke basiasa uba taga ko tesa gora ga muiso shege ak ngaliar na tane ne magi ganiti hakine miten katiba ne bage jamjibi ga be meta Kenya go umge anana tak ngilen right to assemble ago ya campaign ngore na tane bagalien sai shek chingringen go to magai tu yena tane balinda mananchi engebe bertane bao mabei ogita ka baruna ikcho tak magararanen kele much ko bechakte dute kya tak ke bagali ate ago ngam tu yoshik wana siasa ago ko una tak gi baurian chipi kya tak che mahisub ngatu tek lagini engu na ko mat ke legi gimuch ke chop tu yosh jatak lagini magya ingore na tang nei ta daut ku na tak ogi pit ni tani age baurian chi wechet na tang ba mali ge e tum dagara ti ga me oshak chi gi baurian chi git ga gun te butik na ga te be ge le tos sergal engu na ko much guri pe ga be me tap kenya ko mat ko ichi ga imutik cha tak chi ba siasa anan par yosh ki ba siasa pe ga be me tap kenya go te be ge te butik goro men engu na go le ngo ne ri be che gete enga sartam nei jega chato chega ki goju rip rip se tap kaliye tenge med ko me muji anan kuma mage gi ko ai ngali age tugul no to me mut ku toret eng ribe no tan ba kaliye ni tani go se di tap the standard ne geng merer ke merer ribik anan ofisa ek che jen che tinya ga rip se tap kaliye tenge med tap kenya no to go waziri Kipchumba Murkomen Raymond Omolo ko ba to Douglas Kanja na inende ko new ne ba police eng med no tan ba kenya to so on jindo se go se ti ne eng ga merera ne geng merer kando juwe che eng rib set up kaliet
1: Daily Nation tagen boga seti na sirgel ho oma be chaos was plotted ngamagile gi gibangan noton go che marge noton gi ti gondu ki balinda mwananji en tu yenwa na gi bangan go yen kama sanata na bohoma be ngogi bor gari te nyoton ga gibel hago mi bi ki telel go gere nyoton go go go la le nyoton gari noton ho go lule nyon taban go le noret kwenet en kama sanata na bohoma be town lagni en ko seti na sirgel mi den bi ki ga ngong je go ngalal juga se tin atana ba Daily Nation ko mo ay go legi gi bangan tu se jutan ne ba kengem age mustu se kyotan jobali nda mananji ngen ko masata ngam ma gele ki ya tu yeten nyota nen ko ta mana siasa genge ne be du she kingerin ko ma ite nyota be tu ba jumapili ala age go ra tu yeten nyota be tu ta genge ti ko ma tu nyota ngi ba jumapili u gele be tu ba jumamosi ngam ma gele gunte nyota go gele ba na go selingi she gel fushe kangman asi go ba ko mustu se chotan ngam ma gele nyota give it a bit big aengu ogofisa ta ngana ba police agonyor go goto no shigi pike chango sipko ogofisa ke ba police ba ko masatan ba homa be mwa go le big tip ta mo ngi gi na menyoton

0: majibu gergo lega pangan ago tete tuti kiyoto kiba siyasa so yukita kinege kogorom kabisa
1: Ega sijuis kusabinda sige nyoru nchitage gecha aktayen kabisa
0: agatebe gejitage wuletos in People's Party kwegu karine wendi subaishe linda mwana inchi nyugi bendi angotko ngalal sa subulega itin Edwin Sifuna kubaisa ndindi nyoro tos baishe chama inita negalumda ndindi nyoro
1: Ega sile People's Party of Kenya linda mwana nji uwa malochi malochi in missing kwa gere viga lagu lina kakwa sindan kama sanapa linda mwana nji kuchap chama iti Gumena marago ishiga kubaishen People's Party of Kenya Gumena yengi nyotan marago ratke ndindi nyoro wagi Edwin Sifuna Gotuya bo ishe grigati kashagwa matiangi okalunza mushoka inkomo stage Kumabit kambi indipo president agine inkawe beritage
0: Ige nisi gegergele tusune satatu kdega ishakusoso magenge Ngotagebe hero giruti kipa kustoja meeting line kidogo Kumaginyoru logo iwe kiata kipa ureri yoshe
1: Rebu Joyce, sikebu nun kaunti nipo, nandi?
2: Yamuner.
0: Ni bye bye en, karibu.
1: Rebu Joyce.
2: Kungui kapisa ena ras na kwa rogu no, ina mwai soba kungui. Kao mwa kapisa kegele nebe tuto, pichumba, pichumba, ele bongo ndoke. Iye noke rwe ere kine, pisho vii, kuma nyolu komanda timbi nyuru. Komanda munga liani nyi. Ile koni komnye o kotete ani presidente ka o gele mi bi ke mi gare yo bishop agare ke o ne bi ege a mo tanga lo di bi ke tele di ni presidente ege o ge wi go not speak yo korongo bwa go ege o ge wi go bi chu gi go ba te wo tarab ke te mo ngaron go te gura ishe tu tu mi dras mara Mabga kuto le rais ngane chue eri kopishu. Kogir bi kele bir toge ndi rasmara. Kogir ole ya kafit. Kali angwa.

0: Yes, good morning, habari asubuhi hivi, tunaota nebo August. Tariki tamanaka tara, tariki tamanaka sisit, kwa hapa kasi nyene, kwa hapa karawe, next week yoba, kia hata sugul, kia kasi tienda abiyo yozing. Kakula wa kadunga, kutuko mago ngeni bago le yuegi we kadunga. Ngena sinye squeezy, kale ya seretet kuhuyoni, ya seretet kusiri yoni buwatitai. Imagine here, for example, how about the families sana a family single commit to ye to go my sister na ngunga na my brother na ngung no wako na pesa ingele sine magina ametu yet ko mait magina ametu yet na ko mait awe aiwezekani magina ametu yet ko mait ingamuna tendora bini na yeye ndio kusema pagule yue gargo dokyo ngetu twange nyita enga menje tagenge kot komet nyara bini komi electricity ndene bagule sana wotingele joro no komi jorwe lengele nyara bini lakini mabesenu Enga mwenge mane mabeseru ni ngamun ngengolei mama chogarunge surye ingele rabini kasinye go surtoswi kiri na imanga itiota ni rabini go surtoswi ngamuni ingele kele for example ka besenu rabini agonge na le medinye gine iwe ko kon abesenu nguni na batungo ma abesenu ngamun go togi ka gimge na tai ngamun ngonge na le gima migine toti ngamuni ana besenu rabini kasinye ogera le ne etinye ne toti we guno Kwa ya meti nye. Sugu wani kukwe pake kwangu tukile. That is why nyolu gigilge. Nyolu gigilge gila ingila. Nyolu gigilge kapsa ingenile hii. Apa niko peke yangu. Na ilogo rabini. Kiri gerbicho ninyo rabini. Iwe ni kichoka gilenji. Kungeni skole itinyo rabini. Kibe ilenji ni kichoki. Koma chene miambili. Ma miambili 200. Kingalolen 200,000. Kile kituk, so ande usimu hita na hii yogu account. Magitebe maswali mingi. Lakini inye na ibe ibese nini sugi ilo endu kia toki nge ngele meti nye gi. Inye iwe ndi kibaruwa na angiti gina ginye. Kaka ono wendi kibaruwa sigur nyoko liban. Kingene nina gele inye. Kwa uwe mbese nga psa. Uwe mbese nge go nini. Kwa kiri geti tona lele tatu ngole na bagoki. So be very careful kwa rakioro no kieti nye iku ito stabu se kiebu na tot kwa mungu toreti na ala ibara kitu kati nye choro no kabisa choro no kieite 20 lakini ndangu ni kona min shidai ay no miyo ta henga na tot kwenye anagile le katoki chie nge chechua kanyi katoki chie nge na chombo nywa egeo le katoki toreti lakini kitoreti ta nanji tale tombogo Ndo mwako taret kia karok. Yes, karibu sana. Ndi tuche na wata nipa tikitikitikit kongete ni saine ago isanane. Omite na gane buchebile ni gane tapchebio. So, ija ngale kia wati nye hii. Nge nyoru ngala ni studio. Sige testai.
1: Amejo agil gaiwe situn komi lago kyu kyu nvas ngo sama ngo 30,000 ngo leja dadi ngo leja mi tuwa lege vedi mbota wa ingisya wichunguzi
2: ati komi komi ima
1: tos kwa mara freshe ike tuwa sasa chungiza wa miambili kubo ledea
2: virgiri mzo virgi wawa ya uchunguzi
1: wawa uchunguzi
2: ati
1: yani ingen kila mutu kibongen hapana
2: kele kwa virzikide
1: ku
0: Agi we channel search agi scan and auto scan yoga otargo scan ni inyorchini get tisied nota nebo K24 TV yagi nyoru gibidi shekiota njigororan so scan and TV nengunga gijoru K24 TV yeah sige tisetai sige tisetai ugo tuwa magenyoru tienda bandi tuwa mapenzi kwa le nimbe tutabrai ni kuchangale kiri ngolole nchangale kiri ngolole sana waska ya asuguli stress ni mingi baba stress ni mingi ngamuni uigasit lakini ene limba amacheke bo limba bokisito limba soko sai mite mbike kwa kinde chipesa cheka kilo obangane nge lakini eni nguni kwa kitiaktana rabisho tukul jemite kwa ngete silingonom awe 300,000 ama ikas komye kwa ngete silingonom awe 300,000 ama ichil kichuk *441# *441# agiwa boxit kwa ngete number 1 paka number 6 singe ye kidogo kidogo hiji warugi na ngunga tiba angane nge hokinye taa itinda ikichuk silingonom dipte mkwa itiakat ngete ya poksingu so chill *441# ngete box number 1 ago number 6 kutenda pesa chengete silingonom got quite 300,000 so amache yati ya poksingu ngete itidi ile mi pesa mama it was 10 time got ya poksingu number 1 menyoru pesa kusingu amboksingu kwa mirabini kakichakta haraka

Agile turna base mugulal dangum. Tiada nato naga gua ite isa sabak dah gua syakar tamak sabuk tu, matai gua syak taman waktu sab. Taman waktu sab sige jo sige itu gua itsa nani. Isu apa macam kecik sana mune? Si mui tarakara ka? Ulana namu si mui. Iger sige ile. Miji tanah ba 50. Gua le nanya aku ni listit. Tama iga si gua kini listit. Mama isi lele nana. Yo tebi cubu kusi tanah aku. Kini mi ini ada sini buku si tiger cini ke? Iger cini ke ile? Kutoka aku steni ni yu. Gua tanya alukuan. Tage chili, nina angidion, nina angidion, nina chip chir chir, ehe, nina Evans, nina Joseph, agina ile picha ngo mine ganyor 2000, mine ganyor 53, mine ganyor 65, mine ganyor 54, mine ganyor 1300, kalengi tu rabini kenyo rubo ngete ningunu, kwa rabini chengete silingonam, kotkoit, silingonam, kotkoit 300,000. Kine ya gitu ko star 441 hash. Mami kine toarete nini ya? Kine toarete nko star 441 hash. Agito kige go Stanley. Neno anje langata kine? Neno anedna. Hei, kaa jamanye loo ya titoi. Ehe, neno Jared. Jared, yes. Jared ko kayaad naba 73,650. Kayaad, Jared kayaad. Pugu sisye Jared. Kayaad, kayaad. Kayaad baga number 5. Ago weng number 1. Konyo urchige 73,000. So ama chill star 441 hash olwana tsita na mjini big chemi conference wa namji chidane misi moite ana otoka boga stand ba Facebook me uti ngara ila bat kama stand ba Facebook ama sasa ama ngara biki ba Facebook isire ila ngongo che imake imake lanch poa koma ti uti ngara olwana mite Facebook ogi miano ina ile mite bogu sine kwa nyine kwa ginde mpesa kalo mo indio tonde chini chita chitana ga yane noton kwa pesa bogu tore rabini choton so chill star 441 hash agiwe bogu sine noton etendo pesa ama genyoru ngalion yeginyoru ngalion agenyoru tienda agenyonamji chita simuit lakini me utie ni ile mi terabini kikonyin me utie pesa chikonyin entu ge number e boxi number 1 paka boxi number 6 ninonje tanaga ya number 49,000 e Elizabeth kaya Elizabeth boxi number 6 konyo number 3 kono amji number 2 so lo angenyoru ngalion i gurgureni agenye boxi siye chola itende 120 shillings ina ile lazima ya both good kuga ya paka mwisho ko lazima inyoro boxi netendo pesa ker gicho ginyit komie agilei boxi ta inone kwa ginde wa rabini so chill star 441 hash agiwe boxi noton.

0: out of 5.
1: Ngale kuchara chara bwa tunge 24 plus. Knowledge ni tangore na tana nyume ngo jamu movies series any other cartoons and an go any other action movies in your tool and get in 4 plus this and one of the film which get television ngo tabya tana go laptop ago na tani ka segem ngo gele get in for it's now time to enjoy hook up lechit ya entertainment
2: agere sign agreement ironga lecture mi soko agere nguni komi mi duga ne giyoti ko duga na ka sirgele sola 70,000
1: Duga number 6.
2: Me duga ne kakisir gele sola iwe duga number 6. Kumi iti otok 70,000. Ako bonus kora kumi. Bonus wakiri kakinde 5,000 kwa iti big Paul Somok.
1: Ama ikas kumye.
2: Kimeje ijil star 292 hash kora kakinde ok. Star 292 hash inde ok. Aki ya duga number 6. Ameje ya duga na kakisir gele sola. Na kakinde sola ino.
1: Ama ikas kumye amuna mage rwe kabisa inyuta. Duga na mangapi na ijute inyuta number 6.
2: Duga number 6.
1: Ago ni uko lasima ya tagigeti. Kaginde ne ni otop salbe.
2: Kaginde sola ine ba 70,000.
1: Biga ta cheki goin.
2: Biga cheki goin sola ite ba 70,000. Go biga sa sombu gana.
1: Yani wat ke go nin 70,000.
2: Ama jita agenge biga sa sombu.
1: Ago iyo tagigeti bonus ne miyuko misili ngatau.
2: Bonus kwa ili buche ngmut.
1: Ingot kato minyo rabini kesire sili ngbagol.
2: Ke meje iya duga number 6. Na kaginde sola.
1: Ago lazima ichoke amuno magebe pamoja kabisa Newton gotko menyoru Newton ne
2: ngotko menyoru nyu elibuche kata 70,000 jaba sola itiwege yago ne elibuche mut ya bonus
1: ama yebit komye
2: star 292 hash
1: ingotko menyoru nyono rabini chiko sege moye
2: igetchi
1: ingotia neta amenyoru sola it igetie nyonge goni bonus sota 5,000 na ima gele icho kini kabisa ichili star 292 hash ama ina ile kumia gege tool lazima ichili star 292 hash agiwe duge number gapi
2: duge number 6
1: agiwe duge number 6 kebe tool ba moja ima efa ima efa
3: nemye
2: nemye
3: kone izalwe
2: wai
3: kamuna ula mbage tegeto nani
2: bye bye kapsa gete shonin
3: hata wife kai ne kuma vile bararu tikita apka veta mwenyeo na narati chu talwe
2: ehem
3: plato unene kewele luwiri barika hata wende zimba pesa kanyani wesele langate ya ngarami nene kile mati himo ya ngarami nene kile agne mbibu yo nene lombo zongo nkambangi yo kicho ne amne kile baka na apya pani we
2: ehem
3: nene kile kwa kita mwenyeo apo estare ni ma go tuang ti ga na ni na ga ti tu lo ni ga ga fau ti no kota ti ga na ko ni bara bro ti tanda bara ko lei wei mambe
2: wei
3: ko mai tu ru ruang ti no ba wei ni ga ga tu ko ko bai bai ten ga ma ja bi cho mo ti ga ni ti go cho ngo ti go ma ti go ti ti no no go ngoi ni ji
2: kongoi kongoi
1: kongoi mi sing jor wei ni atan kongoi kongoi kongoi kongoi glesha
4: Kilema salwa yu amuna studio.
2: Bye bye kapsa ule studio.
1: Aya maana kuke targeted Glesha kwa jurta.
5: Si ishi ingabi na paka tere wa muno.
2: Kijo mege.
5: Ungo yu yuwe te kwa bisbida yu nungo nga si manat ku yuwe te nuri te. Nungo nga tawa si ima ni limo urat Richard Jebo ngita muscho mege buwana.
6: Joni sa ndu ya bereji na ngi mbu cha muta se jo lunga mama ji mi ya lenzo ga mi ronaldo megenyu ogdaniel bundo megenyu kristova ba ba ni okela ra fiendo limbolo shisho a chamba se no limbolo ga ari ya ga pesa mozo ni para uni ara ida ne bare chos maten bam ba ne ari ne re onde ra ni aga mi na uti mara skola gi yana ngata mero li nyeru ya tenya malala ken nao misangi no lo bachi lombo poita aga nyoba tisa kya sembo ito wakina nani ara bla len lomba litei test ni pushio bio mena uje ita ne brashi de Nairobi yo kita ne gure ngora peri ta bra diri ta traba yana ni lomba aga biga len lomba mo gonda gine re ona kieto gine ne waro tike sabari de lo le ishi ngab no kaga tena je borga tiki chamke
1: kongai Kongoi mising, kongoi mising. Mibi kema na menyo time. Mwagele duge number 6 nge mitere nguni. Ako lazima yata gigeti.
2: Enduge number 6.
1: Enduge number 6 kwa mwagele. Ichile kitione.
2: Ichile star 292 hash.
1: Kiergo eni atajitere kile Peter Koech.
2: Peter Koech, nga lecture Peter. Congratulations.
1: Aina wangara bwana Nancy Terer.
2: Elibu kanyor 5,000.
1: Amai kaskumye, mi bwana azama 5,000 enyu, ako yu atawagi geti. Ngotkutu wama inyoru rapili kesire silimbago alkori risi gasiti ninyi. Iwe ndi agi yaat kitio sabari takenge. Kungutu menyoru message, igeti sai noton. Ako lasima icho kienu toko machangabi.
2: Ijile star 292 hash.
1: Ichile star 292 hash. Ya duge number 6. Gegonin Johan for the shillings, ige tiko unu aritan. Gegonin, aritan agi goi 213 kiuren Chris, ige tini isai noton. Ngutko yi chito ne tome nyora bine kesire, sili mbakon, chil gitio ne?
2: Star 292 hash, ya doga naga ginde ne? Doga naga kisirgele, sola.
7: Emo.

0: nasi kumata pole pole tena na hata moto kabisa na hata nataka kuite dega ishaka tama na sumuk sai sumuk engal ba studio da ba MFM kemba una tena garara ngoyi ngot kama inet kege running bitu tabra na oye gai gai oye kabisa oye ngaso amen kabisa oye oye download and upload ba media max we baso ka piti subte tu tena tena kage ngalale ngale ke garara nin kabisa oye oye gai gai oye gai gai hey hey kage ngalale mokor na te tim ko tokos ha tu kos mugulel da juga na lagi wala se burriya ta gwalenjin radio ini kenya mwaura radio ini ne wala burriya ta gwalenjin kod ko landa burriya ta gwalenjin goldage wala ga pisa radio ini burriya ta gwalenjin kod ke gubi wala ga pisa ne mami gine ge kianye anyway tugul tugul kage pa kage versa na ter pa mwisho agari tu komi jorno ke gatifa na number eh kasi ni ago gebesa geset gesete bol bol lagi barutugu ngalin ka maun namba nagai na ko bai chabi kya mungoti ele me tisilingelo bogal mi ele bogal lia ko 0700 476 476 kino boga ma not ko mai tele te kya kwa mawaya mambi ji no india ko sis siginya lele na ko mi 0700 476 476 All right, kama mara tena soko huru soko murwa ameja amatena koi duget ne dinye school fees agama unaliji ne kwa kagini kipendi marathon kapesa metena ba school fees korok metena ba school fees korok nga amatena koi duget number 8 ne dinye stock no kidogo nione dugen tinye solid number 70,000 ameja ajengita genge inyu ne jutun koyguna tai in dugan ba solid kigoji 70,000 chegarga solid ne mitiata negi ne ai chill git to star 292 ash agiyegwa genge ne indo kigonen 70,000 mi gita genge agumi siria genge ne tunde na vision wako ike karena laida gile keta rebi gala krabishe 70,000 star 292 ash star 292 ash maana ngote kena mlain kumye ee ama chesi kia petukul kabisa ngore na otone kararan star Star 292 ash. Mangan got to get them come near. Go get them pass. No one you get here. Girochita neta ina ndo ugigoji 1070 70,000 mara ya kwanza 70,000 ngone yanike aragaraga kule amaje 70 ju atarela inda school fees aragaraga ngone yanike kule amaje 70 ju atare shite sekyu chema school fees aragaraga star 292 ash akiwa ko limite so light oo iroji tena ko wana bwanu oo arangewe na bwanu ko ne jeng na bwanu so light komite number 6
1: Ilioning duge number 1
0: nyuma number 6 ke gonen
1: nyu duge number low
0: metango ke tzungo 80,000 si tabi ko magare ka gni yal bloated
1: tingi yal bloated
0: agi gurbi jaga ko tegun
2: igire iwe amaje nguna mo suriyo atunes Kwariga tiptim
0: 20 gitu yama 20
2: yama 20 e taman taman agijing wa standard ni kisasa bloated ko nyuna te title ko nyuna te
0: ngon ko nata
2: ameje gitu gidi kwa gore gijege gitu ameje gidi kwa gore gijege gitu
0: amwa ye rato ngot ko bloated ko jam ko ruwe buji
2: ya ruwe buji
0: ache ke ko nta te pase na ago tate pase ni jato ko ile popokali ubuju
2: ama ubuje kini
0: ago bele ngagile ko kipin bloated me kas gale mameje title
2: e mameje title
0: kete gun gari ganya ka ko bir ko na gari ko le ko ibra pinche ko ago le teni as
2: ja o teni as
0: teni as ko ga ko ko yo chila ko guma ja bu
2: e
0: agi samu ko chela ta ya jo ba ya jeba na muni ekelen so ko lera ke nama girta asis gunita
2: amui
0: sigasu sakla
2: amui gerchi ne guni ameji welon bi somba within 3 months arag somo crisp period na igunu no
0: kelejin taw lebanu
2: e gonu tukukyo
0: ge gas ngal yandan yora
2: guso he manita
3: Shule zikifungwa, watoto wanaulizwa, ulipata ngapi? Sasa ni Bwani back to school na nita

0: ne te sabe ka mesa kete se ta bol bol yuto ko ema fm mami jine me yera bishe kinde chuko 90 rato
1: mhm
0: kinde 90
1: ngende 90
0: ngende 90000 ngwa ne yanike ka besa kole amaje 90000 niju ngwa ne yanike star 292 ash
1: star 2

0: Yebatwa limbomuzereji bwana. Matumbo je magiun.
1: Matumbo je magiun. Chegagi nok nok tabye kitogele.
0: Chepangarare.
1: Chepangarare.
0: Hey.
1: Oyo liga muzereji.
0: Wani niwe?
1: Yiko mlapo toni. Aga dog dugul.
0: Jawe. Yebatwa matumbo bwana gage bendi tongo tie je tanyo gaira.
2: Chepangusereji?
0: Eh, chepangusereji. Magi matumbo. Una go kiana iso lindi. Koitan purukwa koita matumbo. Kotoko gir jeptanyu. Ama mecho kwa mas.
2: Gira jeptanyu agne gole.
0: Gole.
2: Yo dichi.
0: Gole ja baba hi. Si safi. Leji, ale jo anja deuskie. Ko anja la gwetin.
2: Subu.
0: Ah. Leva. Magazine na guru kwa mahali pita ile place. Pita ile place. Ile venye tulikula matumbo.
2: Yeche jeptanyu kabisa.
0: Lakini bwana alikutana matumbo. Karaka kiba je in siwa. Lakini to mana je baringo. Tinye kina mwan kidogo.
2: Mige uya kitashenki. Ngawile jini.
0: Kile teke meane kila amene nega. Amene nega kato. Again. Aglapo tono. Ngelapo tuwezi. Gelame ne kasake kis?
2: Guna uger. Guna uger chat ke biak.
0: Chat ke biak. Engal ni jing kipur ji. No tamu ne sikir magi ane kiun matumbo go backside.
2: Amu ger ji. Amu kia ke tuul na amet tay tay tay lang ko tion. Ko baru gule. Fit for human consumption.
0: Yes.
2: Eh.
0: So ngi namde umbenda na kake pel koro gengi unda. Sile ji. Amet ji mula go gale ni uwe te lago buye ne. Amet ji mut yunda ka kile ju ko goning karasta. Karasta na kake pel. Soko patch lagu pole pole.
2: Siya patch pole pole.
0: Pole pole.
2: Nagoru kabe soko.
0: Ee nagoru ro abo mangal pel damur chata. Meta ke gawe tagin.
2: Aye.
0: Abeda. Lagi ni ma meta ke kuto mai ingusu. Ako nyok sebo ana parit nyap. Inyoru weza nagile Dominic. Dominic ko mite apa musereji. He? Pinga pariko mangu na lodi ine nego.
2: Hey.
0: To mana ya lodi ine nego. Kwa tu kuna mti jiwe kipanye kwa pariko.
2: Une orana takini.
0: Ate karana nore nga. Karana nore nga tinye tiku bottles na baka para kidogo. Enu kukut kinga anyone betu na pamwisho kwa kikia in.
2: Repairing.
0: Kikia in repair kuna ngungu na mwain. Na pale sos. Kikia in repair na agene.
2: Ache kikia in repair.
0: Matare ngurupo nma kanya abu norana. Ega mutel kre.
2: Ache ngurupo nga ngutu. Kwasa yin garbu yin jereber yun.
0: Chango hingo ni.
2: Migiri ngita ke nikiare wali.
0: Kurobo soko anyit begi.
2: Soko anyit begi.
0: Siyu chutori tile kuk.
2: Musu kere nge tabu gari itkuma.
0: Science mo kakde ya shikti tupakla yutoko ima FM. Maana ala genet kena rane yung betu tabrane. Tos kele wa nduki ya genet ke. Engale kia to chupo maende leo afanda aptai.
2: Kaka imu agile namba go 07?
0: 0700?
2: 0700.
0: 82?
2: 82.
0: 00?
2: 00.
0: 80.
2: Nyigiti gun brodit. Nyigiti gun god. Pijo omi.
0: Awatara amoran.
2: Chao tindai lagu ngunimbo vitoni.
0: Obwa?
2: Iye.
0: Grand Brio?
2: Grand Brio.
0: Hotel.
2: Okaribu banda aptai.
0: Kineta angale kikora ranin. Obwa Grand Brio. Ungu ule magi gu magaria ziengu menyo jita kiburis kitega.
2: Agi.
0: Agi buwa nangu tagi atep tibu.
2: Agi atep tibu.
0: Nerupe kimejo kugeleji kapsa kwa glasi mago tepo met.
2: Kimejo nguna
0: tu. Kwa ya tofisit po met.
2: Kimejo nguna tu ye nerupe kugericho.
0: Po met anangu gericho.
2: Anangu gericho.
0: Uya kaika kwe katekati po met. So kwa buka pika up gericho. Kwa buka pika up naro. Unu hata?
2: 0700?
0: 0700?
2: 8 82 00 00 80 80.
0: Persi meta kota ki tepu de
2: gra tepu
0: agli ame je ya ka kole mungu me je ku magaria to kote nga bi I persi mo no na ki tepu
2: de gra tepu ila to de
0: gra ka ka pit ka ruati te kole mungu ya chini
2: ya chini
0: kolanda lagwe ta ni te men ko ri gete persi meta ke tepu de age ka sma me je ta itul ngu ibe ko bi gitjo je bas magale ga filing gitjo lakini ngale to ko juto jo ma
2: Gogimi ole bungarazo gogimi jigite gunga tengai gite gun otegarikwe ongetechwe
0: ongegu magari ongete ona ganya madalem asai mungu gumang title nanyu mosoria to manzinye gumang title nanyu
2: mosoria images mosoria
0: no katech gongate rin dolwe situn gom lagu kyukwe katech ngutuku kyu jugi gaita kitirin title litne
2: je
0: ibaru gometi lon ngai title na kumi gaita mane
2: eman
0: ee ara giru te lo te tulitin ko utililde kutililde
2: ale ko jo
0: asamangete ke mugare kwana mago
1: yudab gam ngen goy mr mago
3: o
1: ko se yasin
3: ko aru ngawal wane eya ga ko mangal
1: la Lazima kwa ina mbona asanyo. Mhm.
3: Sio?
1: Lazima kwa ina mbona.
3: Kole hii.
0: Wei.
3: Wala aga nikalo yo aga skipe ne ni ko arwane aru tiondo no to miut kimetit kamera nya moji ni kole ji.
0: Wei.
3: Nikimwa kongo yo sinye tuguk che kogo iwechi mi tuyet korong no karon ne miten olimpo in olimpo marinwai.
0: Mhm.
3: Ko to kwane pias gori oga gas ko bote cheru yote kewekini kongo kitila yole ndutu wa kewekini kongo ipaturi kwa ndutu emba isi yone keko kege ili sakara abruta kene amu kake kege ili sike lima kwa sulta tuku chuki pa mo tuku mpaka chuki pa kable lai koka kege kege ili muni na toa kuko kege ili lam nende upende limba mmunga kwenye kutaki ngea kere ili guruwane kewekini kongo kikere kwa hospitali kewekini kongo ipichone tamma kitu chosi nye kia mwa mabit tukini jito tiyo mima jito nge mwa koko ito kake ya yuwe chuko tiba mo kei kasa kumi kumye kina baka nyanti chuko kable la je kota ito kale ya mga ito kwe kongo ya kile kika nye chan nyach paipa yukune ya itu ye doka nye chan nyach obu kano mochi tichu ngaleke koro ron chukul ako kone ngaleke kika kwe mtukul kina kongen kita kee mawaya
0: ee
3: ni gitu kalau aku kan ni tu juga orang lah lagu keluar macam mana mesti muka makan ni amu alam muka kita kau cakap apa kalau suku dasi ni kau lelak tu ground one drum two drum malam muka ni kan nanti lagu sekarang ni kalau kalau ni kau suku kau ikut kau siapa ak si ak malam muka kau tinggal tu malam muka ni kalau suku ni pernah macam suku lagi lelak ti one drum two drum kau macam tu malam muka ni amu ni kau kau ni ni tu lagu ini muka kau one drum two drum kimo le jide no ko si maalim mo ko si mawa ya sa mito ama jago ti nyoji ga ti to ji ji ke bir traspa ko limba nga ta la ko limba me ramuni mo ya me de si mi gira o ko si na gira lo ti wan ram ko bunje ko me to leon ko le o si gi mo ti ne we ti ne to lo ki ji ana mo o to wan ram ak tu ta me me ga ji ta no ser ga ni mo ya me ga i mo agir wo gi no ti le wan ram na ko tu ta e yo lu i mi ten independent ninge ni la ga si ta ser ga re ni le wan tam gora yo nga ke le ga gi yo ni le wan tam ni le wan tam ara bu to gora o ni ko te musia ga che ba ra bu to ma wa ya ga mi to nge mo ji nge no ma ke ba lo ga tin i ne te lo wan tam na tu ta bu ma ge nge ti ma wa ya ga mi to mo ge ma ni o yo u la ku ti nyo ni ne ti go se mo ri nyo ni to ko ko na si ya sa i ne tu la ku ti ni ko yo me ma is te ga nyo ne ta ga kama yo to mwalimu ni na me na mama to lo ge yo ta muni kutko me ko se ko lo ge mo ko ni se changi de ba ga si ya sa ma ko to ma ko to tu mo mo na ba no on ge si ya sa ke on ge ne ti i che ga si ni yo ge ga si go ne ti gi yo ge ga si su ku li i ne tu e lo ko tu ge ne tu e cha ge ma ge sta ni ko ni ko na na la ko na ko lo ki ri ba ga si ta ter ga le mo gi ba ko kin ra ya ko ya si ya sa le ba i che tu go ma na ba no a ma che ge tu ga le ko gi ge sin ge ga ru ni ba ma ri nu a ge ta ke ta ko ndo i cha ndu ku la ko gi ko ndo ni sta a ge nyu ko i bu na le ga ge che ke ma che ma che ma che ke ma go i ko te ko le ma ne ra ya ko ma ra ya gi ko gi ko ko ne ro le ma che ni bu ge te ge so ga ndo i cha ndu ku le ta ra bu te ye ter na le ti ba ga le la ge a ke ba ma wa ke ba nga ta ge mo ndu ta ni bu ko ma ge to re na go ngo i mi
0: ngai ma ga ngo limba ga ngengo alle alle bi walu mi mwalu mune lense wanta ona background kotinya ga democracy ko ma lakini magmoy sugul
4: kabisa
0: magmoy sugul ese kielang pa mana
3: jamge sametang ma waya
0: nisi
3: amaje gorreo con leo congratulations en jabkama tu ne kotinye en koskol muta brian no yo ni ole ka jerech mawa yak samito no ngono le chage tugul ne kwese biketeshie ne boye mo kwa go go nyore le yache geta bo amun ga mwa go tsiret kule be to speak yo amu mamina kwa mugiro nga mbororiet sametang mawa ya go sap to speak yo tugul jelle ko ngandan ngo lole en siasa ak pandap ta nebo emet komi tuguk cheyoche sop koinye koron kangongalal mamaini komi ole kanai ole atobonwano esekiel en sobet non sobe sikomokibur aketebie kelelen kibane chi kiseretos lani mabane chi mokikilgee kefokasen kou yelobotii emet. Ngokeng'alal nguni en konetutik chetesetai en emetab Kenya ko kelchin neo bororiet kenyorun biik chagenge ko mawaya chagenge ko sameto cheimutu en kondoikiek aech ak koimen asikocher bororiet. Ngeng'ololi nguni sameto ak mawaya kwongen ole koonam tetutik chechang tesetai ng'alekab siasa tesetai tuguk en emetab Kenya lakini tuguchu tugul en the long run kokosoptoi ano tikomun mwananchi mi ng'weny. That is why nong'ololuni nguni yomi kebebertab Kwalela nekabangangee biik chebo Kwalela kondochin kamati chebo yuton asikobit kotach toek en betut nebo koron. Yon kakimwa sameto ak mawaya kele kibwone kinyokenyor buchuiton en ng'alekchwak chebo mbar kwongen ole chi agetugul nebo kolenjin kotindo maket nemie ala mwaetab kongoi amun kakibangan kele kerutechi PS nebo LAN korutechi gavana asinyokemwa bichuton chumi orit yu kelenji ele oteptoi komi kouni ak kouni. Nekoto akere betut ole kaamchi nekile chundonu koyumi kamati ang'olole ele toktote yon kait borotet kokatep kipsengwet akobangan kole soptos biikab Kaplela kwongen ole koibo kolenjin ak ikose kipsigis ko kit neo missing ko imwa ele kongoi amu kakochor asista yon kemokyin nemie noniton ko komoloo kochorchi kebeberta age komoloo kochorchi okot biik alak chemara kikoburyo akichek en sehemu komonyor toretet. Ayoni ole mawaya ak sameto serkalit nebo William Arap Ruto kotindoo tetutik chemiach ngandan king'ololi ak kemwoe tuguk chekibore one time tuguchon tugul tot kotoretech nee yon kakimwa one time. Kit nongen ane kelchin neo ketinye bororiet serkalit ak kesochi leaders chechok kele yon otete tetutik tugul obwat biik chetom konyor amani obwat biik chemara bire ropta obwat biik chemara tom kochop ortinwek raini kitinye serkalit koron komokitinye sameto ak mawaya komokimoe ketebengee kele kikalya komokinde tuguchu budget kimoche yon kibendi tutam en William kenai kele bichumbo tulwet ak biik alak kokisoben serkalit kokitinye kisoptoi ano ketinye akechek raini moche kelen the president congratulation en tetutik cheitinye akochomwon kityokab taren inoni mawaya ak sameto amun in komionon simet nekokikonu ko ngandan kachelewan kwongen ole omuche omwa en betut nebo koron. Kitinye chi mawaya ak sameto mwalimu nekokibet en kebebertab Kimuchul netetutik tugul kokokonu announcement ngandan ko delayed kityo ng'alek chechang kesomoni koron ko betut nebo koron ketinye Muchango en kebebertab Kimuchul akosome kokwotinwek tugul ngandan kotuyo ak chan chechang chebo lookab sukul ongelen inye kelen ketoretkee kounoniton akolen familia nebo Johnston Tue poleni akotoretech obo kinyoketoretkee kot kisochiren mwalimu akemokyi familia inoton chemiach akesochi amokwok lang'atu nemie mawaya ak sameto.
0: Kongoi kongoi akinye Ezekiel mweshimiwa nebo raia
4: tuteni matama nakibedat akel
0: mweshimiwa nebo raia
1: mweshimiwa nebo ground
4: chang ya
2: amelugoi
0: Dominic Eliot
1: Eliot Dominic
5: ye kokoi kenywe ye amune mawaya ak chorwenyu nenyo
1: kichamegei
5: makakeata sukulu chang arambe chebo university chebo ne kokole kandoik akakeyai chebo in mosisi ak in ak chubo sipitali lani kerkee tugul chilotin biik ko in ng'olyotab komonut komakokebolu alamo mawaya neng'eten Singapore bome neng'eten ingen kisna supermarket isemeto yu kinyongetononen en Musabara emeto akebe legem yu kemiten bomet kokokeyat kabisa kokeyat kokokilenchi biik bute korik any kikong'et biik kitech korik baka oret chekwole lakini kwole in mabat kikonrekta koirorok korobaishek kororok so kimoche yon kiole kora mbaret keke so kipongesani Richard Kilele mbi nebo central kabisa ak in ak serikalit tugul ngandan ine konyo Matiang'i komokemoche boriet en bomet kimokesom kinyongetai Matiang'i ine komie akele tuta lani karinon kikibore bichu kawir komakiwir kilile chekibo besio so kimoche kipongesan Matiang'i ng'alalet neking'alal akole motinye ng'al president kimache any biik tugul aini kokiyot askarik kolebrestenosir biikab kutit kabisa kotota kekas chito neoldo baronok yenyu kekas kele kemortoi baruet brokaya konye nekirote koron asikisipi kondoindet kokeratat biik en bomani machamdo bresten kenda baronok kikondoi kibokoriroe mawaya kabisa akole seretos biik kor koitu yu konyon kwoldo baronok ikialda mbaret kial kasit nyon kial kora in kasit kisomesanen lakwet rabinik nyon kial kasit kora so irou kemoche kityo bresten kongololwech ngalechu bo chia kabisa akeseretie ikeron kila en mtandao mi chekakeet borwek chekimong'u en lasima kabakearambea moite wich ako bichu bo mau mi biik chebo mau kora chekinyon mi lakwet nekosirto kokikowo sigik mau kokibetyo biik kora kai koitu kingokas kole kobirto konyon kobirto toto kipongesani toto kabisa konyon kobirto tor kium 200,000 yani bichu bo mau ibresten torchin bichu bo mau kabisa kokingebi rabinik kekonor lakwani kai ngamwet kobi sigik kibwat sigik kingokas kole kakoit mbaret ara imawaya amakee kebu sondukut manu kibakebu sondukut en muchware le sikorungen sore borto ngebirchi toto amun kimi lakomachomto koru sonikeet borto so tukuchu tesetai en emet komi biik cheseretos mawaya kabisa seretos bii so kimoche ketar bichu bo mau kamun akere ale biikab narok chukomwoe kachakwa kole tot asipikte base kotot kosich iman kakobetot kandoik ak aneti chu kakimwa mi chekitinye ak echek kwe chebo nat borote kityo tutambe bokwomishe akekure koba state house wany inete lagok sangapi we imanit yon kamwa kabisa so nibumote ngal mawaya kona bakai labitoi kumautyot onge nekiwirto akwonge neibe ngecheret kikoiberur ambatiem kabisa so i onge biik chekimostoo kokwer ngweny metit kabisa so kimokikoi kityo kilem tutam kikoi toto tutam.